liwela la ki na mabele ne koseka e katana ki na mabele waneza ya yemeye mokolo akotinda nga kuzuwa yo nakola kate mokolo tembula te lilakate papa wana simbi moto akomande kolela akomande kosambela ye bibibili ya lokola poche na ye yango wana na mokili baninga